0: Kahate kōrero. Tautoko FM. Nā whakatauki.
1: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
2: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
1: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kahate kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipu.

0: Ahakoa iki kite e iki nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa iti kite e iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kore.
0: Tautoko FM.
3: Tautoko 97.5, 99.5 years old. Kia ora ra.

0: ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
1: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā waira e tū. Ki te tuku atu he karanga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho.

ko whaewiki tōri e tēnei, he uria hau no ngā kāwa heke, o te hutai, te ngahe ngahe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko hau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horana, e atuiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.